0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ke muku marhaba bikum a zangon farko ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a wasassan Afirka. To bayan na fara da sanar da ku halin da muka waye gari muna tafa da shirin sharhunan bayan labarai. Wanda a cikin sa za a ji yadda a Najeriya matasa ake samun karuwar matasan da ke shiga harkokin siyasa da nufin kawo sauyi da kuma kyakkyawan shugabanci. A jihar Agadez da ke arewacin Niger kuwa za a ji yadda shirye-shiryen kidayar al'umma da gidaje ya kankama. A Sudan yakin da ke ci gaba da ruruwa a kasar na ƙara jefa fararen hula cikin mawuyacin hali. Sannan za a ji yadda Senegal ta sauya matsaya domin mara baya ga tsohon shugaban kasar Macky Sall kan takarar da yake nema ta kujerar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Akwai wasu batutuwan duk a cikin shirin sharhunan bayan labaran, amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Trump ya ce yana duba yiwuwar tsananta hare-hare kan Iran yayin da rikici ke faɗaɗa a gabas ta tsakiya. Gobarar daji ta tilastawa mutane sama da 160 barin gidajensu a Faransa da Spain. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na ziyara a Siriya a karon farko tun bayan shekarar 2009. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa yana nazarin yiwuwar ƙara tsananta hare-haren bama-bamai kan Iran. A daidai lokacin da rikici ke ci gaba da yaduwa a gabas ta tsakiya bayan da Saudiya ta fara kai hare-hare kan mayakan Houthi na Yemen. Kafafen yaɗa labaran Amurka sun ruwaito cewa Trump ya gudanar da wata ganawa da manyan mashawartansa domin tattauna yiwuwar faɗaɗa aikin soja a kan Iran. Sai dai shugaban ya shaidawa manema labarai a fadar White House cewa har yanzu bai yanke hukunci na ƙarshe ba, sannan kuma gwamnatin Amurka na ci gaba da tattaunawa da shugabannin Iran. Trump ya kuma yi gargaɗin cewa Iran na da zaɓi biyu, walau ta cimma yarjejeniya da Amurka ko kuma ta fuskanci hare-hare mafi tsanani fiye da na yanzu. Sai dai a nata ɓangare rundunar sojin ko kuma rundunar juyin juya halin musuluncin Iran ta yi gargaɗin kai harin ramuwar gayya a dukkan sansanin sojin Amurka da ke gabas ta tsakiya, tare kuma da yin kira ga fararen hula da su guji duk wuraren da sojojin Amurka ke zaune. Saudiya ta kai hare-hare ta sama a ranar Juma'a kan birnin Hudaida, ta sharji ragin ruwa da ke ƙarƙashin ikon mayakan Houthi a yammacin Yemen, bayan da 'yan tawayen suka kai hare-hare kan jiragen ruwa da ke zirga-zirga a tekun Bahar Maliya. Mayakan na Houthi waɗanda ke samun goyon bayan Iran sun zargi Saudiya da kai hare-haren kan muhimman kayayyakin fararen hula, tare da yin alƙawarin mayar da martani mai zafi. Rahotannin da aka tattara daga yankin sun yi nuni da cewa hare-haren sun lalata wasu cibiyoyin sadarwa da ke ƙarƙashin hukumar sadarwa ta Yemen da kuma wasu wurare a tsibirin Kamaran da ke kusa da Hudaida. Kana kuma kafar yaɗa labarai ta 'yan Houthi ta ce lamarin ya yi sanadin jikkatar mutane biyu. A safiyar wannan Asabar, mayakan na Houthi sun ce sun kai hari da makami mai linzami a kudu maso yammacin Saudiya a matsayin martani, da kuma gargaɗi ga Riyadh, lamarin da ke nuna tsanantar rikici a tsakanin ɓangarorin biyu da suka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Afrilun 2022 wadda ta rushe a ranar 13 ga wannan wata na Yuli. Fiye da mutane 60,000 sun tsere daga, wato 160,000 sun tsere daga gidajensu tun daga tsakiyar makon nan zuwa yau, sakamakon mummunar gobarar daji da ke ci gaba da yaduwa a ƙasashen Faransa da Spain. A Faransa kaɗai gobarar ta ƙone fiye da hekta 22,000 na ƙasa, adadin da ya ninka girman birnin Paris har sau biyu, tare kuma da lalata gine-gine kusan 100, lamarin da ke zama gobara mafi girma da aka samu a bana. Munin lamarin ya kai Spain ga neman taimako ta hanyar tsarin kare fararen hula na Tarayyar Turai. Kuma tuni ƙasar Girka ta amince ta tura mata da jiragen kashe gobara guda biyu, yayin da ita ma ƙungiyar EU ta sanar da tura jirage 4 zuwa Spain, sannan 3 zuwa Faransa. Faransa da Spain sun danganta yawaitar gobarar da fari da kuma tsananin zafi da ya addabi yammacin Turai tun daga watan Yuni, wanda ya sa gandun daji da ciyayi suka zama masu saurin kamawa da wuta. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya isa Syria a wannan rana ta Asabar domin nuna goyon baya da karfafa gwiwa ga matakin sauyin siyasa da kasar ke kai bayan kwashe fiye da shekaru 13 na yakin basasa da ya lalata kasar. Kamfanin dillantin labarai na gwamnatin Syria Sana ya ruwaito cewa ministan harkokin wajen kasar shine ya tarbi Guterres da tawagarsa a filin jirgin saman kasa da kasa na Damascus bayan fadar gwamnati. Wannan dai ita ce ziyara ta farko da Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya ya kai Syria tun bayan ziyarar Ban Ki-moon a shekarar 2009 kuma ana sa ran ziyarar ta Guterres za ta mayar da hankali kan tallafawa sauyin siyasa da karfafa zaman lafiya da kuma kokarin farfado da kasar bayan shekaru masu yawa na rikici da ya janyo asarar rayuka da lalata manyan ababen more rayuwa. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya samu sassauci na wucin gadi a rikicin siyasar da ke neman yin awon gaba da shi bayan da wata kotu ta amince da dakatar da binciken da ake yi a kansa kan zargin badakalar kudade. Hukuncin kotun zai ci gaba da aiki har izuwa farkon watan Satumba mai zuwa lokacin da Ramaphosa zai nemi kotun ta soke rahoton wani kwamitin bincike da yace akwai yiwuwar ya karya kundin tsarin mulkin kasar. Wannan rikici da ake wa lakabi da Farmgate ya dauko tushe ne a shekarar 2020 bayan satar wasu kudaden waje da aka boye a cikin kujerar zama a gonar shugaban kasar lamarin da Ramaphosa ke ci gaba da musantawa. Duk da wannan rikici da Ramaphosa na ci gaba da samun cikakken goyon bayan jam'iyyarsa ta ANC abinda ke nuna cewa zai iya tsallake duk wani yunkurin tsige shi idan har batun ya kai wannan mataki a gaban majalisar dokokin kasar. To karshen labaran kenan a halin yanzu sai a gyara zama domin sauraron sharhunan bayan labaran.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Madalla. Masu sauraro barkanmu da wannan safiya da fatan mun waye gari lafiya. Aliyu Abdullahi Imam ne zai kasance da ku cikin sharhunan bayan labaran. A Najeriya ana ci gaba da samun karuwar matasa masu shiga harkokin siyasa da nufin taka rawa wajen kawo sauyi da kuma samar da kyakkyawan shugabanci. Matasan 'yan siyasa na bayyana manufofinsu da kuma darussan da suka dauka daga kurakuran da aka yi a baya domin gina kyakkyawar makoma ga ƙasa. Sa'ad Said Abubakar ya tattaro mana kaɗan daga cikin tattaunawar da abokin aiki ya yi da ɗaya daga cikin matasan 'yan siyasan a jihar Katsina da suka kuduri aniyar shiga siyasa. Sai a yi sauraro lafiya.
3: Farko dai sunana Barrister Barau Dahir Mangal wanda aka fi sani da Barrister Abba, kuma ni dan jihar Katsina ne daga Katsina local government. So kuma ni ne dan takara majalisar tarayya da zai wakilci karamar hukumar Katsina insha Allah a kalkashin jam'iyyar mu ta APC mai albarka.
4: To zamu so mu ji me ya hankalinka fitowa wannan takara ta majalisar tarayya a karamar hukumar Katsina a jihar Katsina.
3: Da farko dai abin da zan ce gaskiya ainihin abin da ya jawo hankalina shine domin muna da role da zamu shigo cikin wannan hidima mai plain wajen ganin mun taimaka ma matasa ire-iren mu, kuma muna kallon ainihin gudunmuwar da muka bayar a wajen wannan tafiya za ta taimaka wajen jawo matasa su ƙara shigowa, su ƙara bada tallafin su, su ƙara bada taimakon su wajen taimaka ma wannan ƙasa tamu mai albarka domin ganin mun ciyar da wannan ƙasa tamu gaba insha Allah.
4: To a matsayinka na matashi ka samu wannan takara, ko akwai wani kalubale da kake fuskanta ka yanzu?
3: Alhamdulillah, ita dai siyasa ba za a ce babu kalubale ba, amma dai muna ƙara gode ma Allah sosai domin duba da tun daga dai lokacin da muka fito gaskiya mun samu karɓuwa sosai a wajen mutane, kala soyayyar da muka gani da goyon baya da muke gani daga mutane tun daga mananan local government da jihanmu da ma wajen jihar, mutane lallai sun yi murna ganin shekarunmu da kuma cewa mu matasa ne. Wannan ma ya ƙara encouraging ɗin mutane bayan matasa sannan daga Katsina state ma nan daga jihar Katsina mun samu 'yar takara yanzu mace wadda insha Allah za ta wakilci ƙananan hukumomin da Mani da Binda
4: duk da kalubalen da ake fuskanta a wannan takara me ke kara ma kwarin gwiwar jajircewa a wannan takara da kake?
3: To gaskiya babu abin da yake kara mani kwarin gwiwa a duka wannan hidimai da ya wuce abin da nake da shi akan a cikin zuciyata na yanda zamu ga in Allah ya so ya yarda mun taimaka mun tallafa ma matasa da mata wajen ainihin sassauta wannan mazalzalu da muke da su na rashin aikin yi da kuma rashin zuwa makaranta in Allah ya so ya yarda.
4: Dan Allah ya baka wannan kujera kai in an ci zabi, akwai wani abu da kake burin da aka iya canza kwara guda mu dau guda daya?
3: Gaskiya ni abin da dai yafi damuna shine issue na karatu.
4: Harkar ilimi
3: ta matasa. Wannan shine abin da yafi damuna. Sai abu na biyu magana aikin yi. So gaskiya in Allah ya bani dama na je wannan wuri, to su ne abubuwan da dai zan yi channeling most of energy nawa dai.
2: A gaida Sa'ad Said Abubakar da tawaggarsa. A dai tarayyar ta Najeriya, yayin da kalubalen yada labaran ƙarya da kalaman ƙiyayya ke ci gaba da barazana ga zaman lafiya a Najeriya, ƙungiyoyin musulmi da kirista sun bullo da sabbin ka'idoji domin tabbatar da sahihancin bayanan da ake yadawa a kafofin sada zumunta. Wakilinmu da ke Abuja, Wais Abubakar Idris, ya duba yadda wannan yunkurin zai taimaka wajen daƙile tashin hankali da inganta zaman lafiya tsakanin al'ummomin biyu.
5: Wakilan kungiyoyin manyan addinai biyu na Najeriya na Majalisar Koli ta Addinin Islama da Kungiyar Kiristoci ta Najeriya ne suka fitar da wannan sabon kundi da ke dauke da ka'idoji da masharuɗa na mu'amala tsakanin mabiya addinai domin samun wanzar da zaman lafiya. Aiki ne da ake yi tsakanin kungiyar haɗaka ta mabiya addinai don samar da daidaito da wanzar da zaman lafiya a Najeriya. Wannan ya biyo bayan samun karuwar furta kalamai na kanzan kurege da nuna kyama da ke haifar da tashe-tashen hankula musamman ta amfani da kafofin sada zumunta ba tare da bin ka'idoji na binciken tantance gaskiyar lamurra ba. Madam Lia Solomon Lucy, jami'a ce a kungiyar Kiristocin Najeriya, waɗanda suka yi wannan zama tare da tsara kundin da aka fitar.
6: Mun samu wasu dokoki wanda zai sake igiza wannan tafiya na haɗin kai. So a cikin kora-kona da aka yi nan, dole mu sake gina haɗin kai, mu ɗauke zuciya na ɗacin magana ma juna, domin muka ɗauke wallahi tallahi ƙasa za ta samu salama da daraja gwamnati da daraja musamman musulmi da Kirista a wannan ƙasa.
5: Kafin fitar da wannan kundi dai, sai da wakilan ƙungiyoyin suka yi zama na musamman domin nazari da ma bitar abubuwan da suka sanya a gaba. Hajjar Kiyamun Kaila wakili ya ce daga bangaren Majalisar Koli ta Addinin Islama da ta halarci taron.
7: Addini ba zai taɓa raba mutane ba, kuma a zauna lafiya ko kai Kristen ko kai Muslim ko kai Jewish, duk inda aka ce addini, kar ka yi faɗa da wani domin wannan addinin shi da naka ba ɗaya ba ne. Dan ba abin da ya fi zaman lafiya, Allah ɗaya ne ya halicce mu. To shi ne abin da muka koya a nan, da ya sa ba mu san waye Kristen ba, ba mu san waye Muslim ba, muna amalan mu tare.
5: Cibiyar wazar da zaman lafiya da sasanta rigingimu ta Najeriya da ya daɗe tana aiki a kan waɗannan matsaloli. Dr. Joseph Ochogu shi ne darakta jiran na cibiyar wanzar da zaman lafiya da sasanta rigingimu ta Najeriya. Ya bayyana matakan da ya kamata dukkanin mabiya su ɗauka domin tabbatar da wanzuwar zaman lafiya.
8: Abin da sauran mutane ya kamata su yi karatu wai wannan takarda wanda ya kamata mutane addinin nan ne su karanta su gane abubuwan da Ubangiji yana ce a cikin takarda din, sai su bi. Ka bi na mutum je ya rude ka. Wanda bai je rure ka ba shine Allah.
5: Baki dai ya zo daya tsakanin mabiya addinai a Najeriya akan batu na wanzar da zaman lafiya da tantance gaskiyar al'amura, kamar yadda Sheikh Abdulrahman Sani Yakubu, limamin masallacin unguwar Mai Tama a Abuja, ya bayyana man.
9: Saboda gaskiyar magana abin bakin ciki wanda shari'a ta hana mu, wato shine wato yada jita-jita da yada maganganu da ba su da tushe. To kuma zaka ga a wurin karatutukan mu, a majalisan mu, a wuraren hudubar mu, zaka samu malamai suna yada zantutuka wanda ba su da tushi, wanda kila ma zantutuka ne na ƙarya. Sai daga baya kuma kaga malami ya zo yana bada hakuri, yana cewa ayi hakuri maganar da ya fadi ba ta da tushi, kuskure ne, wanda kaga duka waɗannan abubuwan ba su dace ba.
5: Haɗaka a tsakanin mabiya addinai a Najeriya domin wanzar da zaman lafiya yayi tasiri sosai wajen kwantar da rigingimin da aka dade ana fama da su a tsakanin wasu al'ummu, musamman a jihohi irin na Kaduna da Plateau. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
2: A jamhuriyar Niger, hukumar gwamnati da ke da alhakin kididdigar jama'a da gidaje ta ƙasa ENS ita ce ta shirya tsab don gudanar da kididdigar jama'a da gidaje gaba ɗaya na ƙasa a karo na biyar a shekara ta 2026, inda kafin soma wannan aiki suka ba da horo da wayar da kai ga sarakunan gargajiya da suka kasance makusanta al'umma don cika burin wannan ƙuduri. Daga agadas wakiliyar Mutala Ahmadu na ɗauke da cikakken rahoto.
10: A shekarar gata 2026, cibiyar kididdiga ta ƙasa ENS za ta gudanar da kididdigar jama'a da gidaje na ƙasa baki ɗaya. Sai dai kafin soma wannan aiki, hukumar ta ƙasa ta ba da foro ga sarakan gargajiya. Aisha Ahmadu Usman, mai kula da sashen faɗakarwa a hukumar kididdiga ta ƙasa ENS, wadda kuma ta ba da foro, ta yi ƙarin haske.
11: Horon da muka zo mu yi ma sarakunan jiha Agadas tana da mahimmanci, domin kowa ya san Niger sarakuna su ne manyanmu. Sarki in ya tai wurin talakawa, mun ka shiga bayan sarki ya buɗe muna hanya, sai mu samu aikin namu ya je daidai.
10: Idan dai ba a manta ba, a duk shekara goma ya kamata a yi wannan aiki na kididdiga daga jama'a da gidaje a kasar Niger, wanda na ƙarshe an yi shi ne a shekarar 2012 da ake shirin yin sa kuma a shekarar gata 2026. Honorable Umama Abu Hamid, da wakilin kungiyar sarkan gargajiya a jihar Agadas ACN, ya faɗi irin aikin da ya rataya a gare su.
12: Gaskiya wannan kidanya sarakunan gargajiya suna da babban role cikin shi. Na farin dai a yi sensibilization, a wayewa mutane kai, saboda mutane ba su san menene resentment. Wasu sai su yi tamaha wani abu ne ko wani mishkila ne za a kawo musu, da mun koma za mu shiga wannan aikin na wayewa kai.
10: To, kowane mahimmanci ne ga kidaye jama'a. Hukumar ta ENS a tabakin Isufu Tingidi, daraktan cibiyar ENS ta Agadas, ya yi ƙarin haske musamman ma jihar Agadas da ta kasance magama ta shige da ficen baki kala-kala.
13: Da kididdigan nan ne gobe in za a gina wani likita, za a wani rijiya, za a ta hayya, za a wani aiki amfanin mutane, dole sai an san takeici so nawa ne wurin, sannan ake iya musu wani abu. Wannan gida gaba ɗaya ne za a yi ta ƙasa ga lokaci guda, kinan ba a barin kowa.
10: A ƙarshe dai, hukumomi sun yi kira ga sarakan gargajiya na su ba da kai da fata don ganin an cimma gurin da aka saka a gaba. Magatakardan gwamnan jihar Agadas Saidu Bulhassan, da ya jagoranci buɗa foron, ya yi kira ga sarakan gargajiya kamar haka. Ya ce, masu girma sarakan gargajiya, zai ƙara tunatarwa kan magana ta ƙarshe domin tana da muhimmanci. Kusancewa kididdigar jama'a na da muhimmanci, kuma aiki ne da bai shafi ayyukan da suke yi ba, walau na bariki ko na gargajiya da suke a yankunan nasu. Za a yi lissafin a inda kowa yake saboda muhimmancin aikin. Sannan kuma yana ƙara kira ga sarakan gargajiya cewa hakin da ya rataya a kawunansu shine na faɗakar da jama'a muhimmancin abun, wanda yin shi shine zai fidda shakku ga zukatan jama'a. A ƙarshen foron, sarakan gargajiya sun samu ƙarin haske kan abubuwan da suke shige musu duhu game da ƙidayar, waɗanda kuma za su taimaka musu da zarar kowa ya koma yankin shi. Tala Ahmadu, DW Hausa, daga birnin Agadas a jamhuriyar Niger.
2: Karancin ruwan sha na ci gaba da zama babban kalubale a ƙasar Chadi, yayin da sauyin yanayi, karuwar yawar jama'a da faɗaɗa birane ke ƙara matsin lamba ga hanyoyin samar da ruwa, duk da ƙoƙarin gwamnatin ƙasar da zuba jari wajen inganta samar da ruwa, musamman a yankunan da fari ya fi tsanani. Miliyoyin mutane har yanzu na fuskantar wannan matsala. Hawwa Sama'ila ta duba mana yadda ake ƙoƙarin magance wannan matsalar da kuma irin tangarɗar da ake ci gaba da fuskanta.
14: Tun a shekarar 2019 ne gwamnatin ƙasar Chad ta ƙaddamar da wani babban aikin samar da ruwa a garin Biteha, inda aka haƙo rijiyoyi masu zurfi domin amfani da ruwan ƙarƙashin ƙasa wajen sama wa manyan tankunan ruwa biyu da ke samar da ruwan sha ga birnin Abeche, birni na biyu mafi girma a ƙasar. Masu kula da aikin dai sun ce shirin ya taimaka wajen rage matsalar ƙarancin ruwa a cikin shekaru uku da suka gabata, duk da cewa har yanzu ba a kai ga warware matsalar baki ɗaya ba. A cewar su, idan aka kammala mataki na biyu na aikin zuwa ƙarshen wannan shekara, za a ƙara yawan ruwan da ake samarwa zuwa cubic mita 25,000 a rana, abin da zai taimaka wajen biyan buƙatun mazauna Abeche. Sai dai ƙaruwar yawan jama'a a birnin na Abeche, wanda yanzu ya haura mutum 500,000, na ƙala dagula lamarin. A wasu unguwanni ana amfani da tsarin rabon ruwa, amma sau da yawa famfunan ruwa kan daina aiki. wasu ma ba su da damar samun ruwan famfo kwata-kwata. Wata mazauniyar birnin Abecan mai suna Khadija ta ce har yanzu dole ne su rika siyan ruwa domin biyan bukatun iyalansu. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, kasa da kashi 10 cikin 100 na gidajen Chad ne suka samu damar samun tsaftataccen ruwan famfo a shekarar 2024. Lamarin da ke nuna girman kalubalen da kasar ke fuskanta.
15: Da moye wa furlena shi karte. Ake moye da su zaman da hal marroki.
14: Dai daga cikin waɗanda suka amfana da sabon tsarin samar da ruwa, Ahmed Yusuf ya ce rayuwarsa ta samu sauki tun bayan gina sabon tankin ruwa a unguwarsu. Sai dai ya amince cewa har yanzu akwai unguwanni da ƙauyuka da dama da mutane ke tafiya mai nisa domin ɗebo ruwa. Babban sakatare a ma'aikatar ruwa da makamashi a Chadi, Nur Salah Hajar, ya ce gwamnati na buƙatar ƙara zuba jari wajen gina madatsun ruwa da sauran cibiyoyin adana ruwa domin biyan buƙatun jama'a da dabbobi da kuma noma. Shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby Itno ma ya yi gargaɗin cewa ƙarancin ruwa ba wai matsalar rayuwa ce kaɗai ba, har ma yana ƙara haddasa talauci da rikice-rikice a tsakanin al'ummomi. Wannan gargaɗi na zuwa ne yayin da rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya akan ruwa da fila yake ƙara yawaita a gabashin ƙasar. A watan Afrilu kaɗai, takaddama kan rijiyar ruwa a yankin Wadi Fira ta yi sanadin mutuwar mutane 42 yayin da makamancin rikici ta kashe wasu mutane 33 a yankin Hajar Lamis watanni 6 da suka gabata.
2: Rahoton Hawa Sama'ila. A bangare guda, yakin da ke ci gaba da ruruwa a Sudan na ci gaba da jefa fararen hula cikin mawuyacin hali, musamman yara da suka fi fuskantar illolinsa. A birnin Al-Ubaida rikici ya daidaita, lalacewar gidaje, makarantu, asibitoci da sauran muhimman ababen more rayuwa na ƙara zama barazana babba ga rayuwa da makomar yara. Latifa Mustafa Jafar ta tattaro mana bayanai kan wannan hali da kuma tasirinsa ga rayuwar al'ummar ƙasar.
16: Birnin da Al-Ubaid na dauke da kimanin mutane rabin miliyan baya ga dubban yan gudun hijira na cikin gida da suka tsere wa yaki a yankunan su, sai dai shi ma birnin bai tsira daga hare-haren mayakan RSF ba. Wani sabon harin jirage marasa matuka da mayakan na RSF suka kai a gundumar arewacin Kordofan yayi mummunar barna. Wannan harin ya sake jefa rayuwar al'umma cikin halin tasku, kamar yadda shugaban wani shiri da ke kare haƙƙin ƙananan yara na Plan International Ration Al-Ubaid da kuma ya kwashe sama da shekaru 30 a birnin Ahmed Awad ya nunar, a cewar sa an samu katsewar hasken wutar lantarki da magunguna da abinci da tsaftataccen ruwan sha, inda ake samun dogayen layukan ɗiban ruwa a sansanonin yan gudun hijira. Ya ƙara da cewa a wasu lokutan zaka iya kwashe tsawon yini guda saboda ka samu ruwa lita guda da zaka cancana shi zuwa kwanaki 2 ko 3. Ya kuma shaida tashar DW ɗaya daga cikin jirage marasa matuƙa ya faɗa kan wata makaranta tare da halaka yara ƙanana, yana mai cewa wata uwa ta shaida min yaranta 3 ba sa iya bacci saboda tsoron abin da ka iya sake faruwa. A dangane da haka, a Plan International muna kokarin bayar da taimako ga waɗannan yara wajen cire musu tsoro daga kwakwalansu. A yanzu yaran ba ma sa sha'awar zuwa makaranta, abin da ya taba musu kwakwalwa sosai, saboda a yanzu idan kana zauna a aji kana iya ganin jirage marasa matuƙa na sauka a ajin naku. Birnin Al-Ubaid na da matukar muhimmanci, cibiyar kasuwanci a tsakiyar Sahara kana hanya ɗaya tilo da ke hada karcin babban birnin kasar Sudan da sojojin gwamnati ke rike da ikon sa da kuma yammacin yankin Darfur da mafi yawan sa ke karkashin ikon mayakan RSF. Bayan da yakin ya tashi daga Darfur zuwa yankin Kordofan da ke makwabtaka a farkon shekara ta 2026, Al-Ubaid ya zama fagen daga. Birnin da a yanzu ke karkashin ikon dakarun gwamnati, an cibge sojoji kimanin 13,000 a cikin sa. Sai dai mayakan RSF sun hada kan masu dauke da makamai da dama a wani yanki da ke da nisan kilomita 30 da wajen birnin, inda yanzu suke kai farmaki akan kayayyakin more rayuwa na fararen hula. Adam Musa Eshag shine daraktan wata kungiya da ke tallafawa waɗanda rikicin yakin Darfur ya rutsa da su, wato Darfur Victims Support Organization da ke da shalkwata a Kampala, babban birnin kasar Uganda. Kana a yanzu yana bincike kan halin da ake ciki a birnin na Al-Ubaid. Ya nunar da cewa yanayin da ake ciki na kamanceceniya da na El-Fasher, da sojojin gwamnati da kungiyoyin masu rike da makamai da ke mara musu baya ke amfani da makarantu har ma da asibitoci a matsayin sansanonin soja a yanzu ma haka suke yi a Al-Ubaid musamman wasu yankunan na jami'ar Al-Ubaid da sauran makarantu abin takeicin nan ne mayakan RSF ke kai harhare hakan na nufin idan suka kai hari fararen hula ne za su ji a jikin su yana mai cewa
17: think about an entire
16: tunanin baki ɗayan yaran da suka rasa wani nasu a wannan yakin ko iyaye ko ɗan uwa ko ma abokai sannan rubin yaran an tilasta musu gudun hijira ko da sau ɗaya ne kenan su rasa komai abin fargabar shine a nan gaba in har ba dauki mataki ba suna iya yin tunanin daukar fansa wannan damuwar da fargaba ka iya sawa lokaci guda a samu barkewar wani sabon tashin hankali kwamitin bincike na hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya dake birnin Geneva ya nunar da cewa bayan kammala binciken sa ya samu alamu na aikata kisan kiyashi a Al-Fashar
2: rahoton Latifa Mustafa Jafar yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Senegal inda bayan shekaru na rashin jituwar siyasa gwamnatin Senegal ta sauya akalarta inda ta fito fili tana marawa tsohon shugaban ƙasar Macky Sall baya a takarar sa na neman shugabancin majalisar ɗinkin duniya sai dai a yayin da dakar din ke nuna goyen baya har yanzu kasashen Afirka ba su cimma matsaya guda kan takarar tasa ba ga rahoton da muntaka ayyuwa ya hada mana wanda ya duba abin da ya haifar da wannan sauyi da kuma kalubalen da ke gaban Macky Sall
18: wani mataki da ya baiwa mutane da dama mamaki a kasar Senegal a yanzu shine da gwamnatin kasar ta bayyana goyen bayan ta ga tsohon shugaban kasa Macky Sall a takarar da yake yi ta neman zama sakataren janar na majalisar dinkin duniya duk kuwa da takun saka da aka shafe shekaru ana yi tsakanin bangaren sada gwamnati da ke mulki a halin yanzu hakan dai ya zo ne kwanaki kalilan bayan ganawa da Macky Sall yayi da shugaba Bashir Diomaye Faye a Dakar abin kuma da ke nuna sauyin alaka tsakanin bangarorin biyu Macky Sall ya jagoranci kasar Senegal ne daga shekarar 2012 zuwa 2024 to sai dai shekarunsa na karshe a mulki a Senegal sun fuskanci cece-kuce bayan zargin cewa ya yi yunkuri na neman wa'adi na uku a jere abinda ya haifar da zanga-zanga da kuma matakan tsaro da suka yi sanadin mutuwar mutane da dama da jikkata wasu tare ma da daure wasu shugaba Bassir Diomaye Faye ya hau mulki a Senegal ne tare da goyon bayan Ousmane Sonko wanda gwamnatin Macky Sall ta taba tsarewa kafin su lashe zaben shekarar 2024 masana siyasa na ganin cewa wannan goyon baya ba lalle bane ya samu asali daga sulhu tsakanin bangarorin biyu ba illa dai kawai wata dabara ce ta siyasa bayan rabuwar kai da Sonko ana ganin shugaba Diomaye Faye na kokarin fadada tushen goyon bayan sa ne gabanin zabukan cikin gida da za a yi a nan gaba haka ma ana kallon goyon bayan da aka ba Macky Sall a matsayin wani yunkuri na kyautata alaka da magoya bayan jam'iyyar APR ta tsohon shugaban da kuma jam'iyyar PDS ta tsohon shugaban kasa Abdullahi Wad wanda gwamnatin Diomaye Faye ta fara kyautata dangantaka da shi a baya-bayan nan an nada tsohon shugaban Guinea-Bissau Umaru Sissoko Mbalo a cikin tawagar yakin neman zaben sa ya haddasa jeje-kuce inda wasu masu sa ido kan harkokin siyasar yankin ke nuna damuwa akan tarihin sa na siyasa rahotanni dai na nuna cewa kimanin kasashe 20 mambobin tarayyar Afirka na adawa da takarar Macky Sall ana kuma cewa kasashe irin su Afirka ta Kudu da Algeria da kasar Rwanda da Liberia na da damuwa da yadda tsohon shugaban ya bar mulki a Senegal a baya a dai bangaren kuwa kasar Gambia na daga cikin kasashen da suka fito fili suka mara masa baya abinda ake dangantawa da kikkiawar dangantaka dake tsakanin shugaba Adama Barrow da shi Mr. Macky Sall to sai dai har yanzu kasashe da dama na Afirka basu bayyana matsayin su ba masu nazarin siyasa daga nasu bangaren suna ganin cewa tsohon shugaba Macky Sall na fuskantar babban kalubale wajen cimma wannan buri nasa ganin cewa rashin samun cikakken haɗin kai na kasashen nahiyar ta Afirka da kuma yadda kasashen duniya ke kallon tarihin sa na mulki na iya rage masa damar samun isasshen goyon baya domin zama sakataren janar na majalisar dinkin duniyar
2: a gaida muntaka a hiwa da wannan rahoto wanda kuma da shine muka kawo karshen sharhunan bayan labaran da yazo muku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus a madadin dukkanin ƴan uwa abokan aiki Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi a huta lafiya

0: da sauran makamantan su, wannan wanda wannan zai taimaki jihar sosai sosai. Kuma muna kyauta tsammanin idan kamfanin ya fara aiki sosai, za ka ga saboda za su shigo da sabbin mutane da sabbin hanyoyin tsaro, to muna kyauta tsammanin tsaro zai inganta a jihar.
1: A watan Afrilu na shekara ta 2025, akalla mutane 26 suka mutu dangane da wani harin da wasu mutane dauke da makamai suka kai a wani wurin hakar zinare a jihar ta Zamfara, sakamakon halin da ake ciki na tabarbarewar halin tsaro. Jihar na fama da kungiyoyin masu aikata laifuka 'yan bindiga waɗanda aka fi sani da sunan 'yan fashin daji, waɗanda ke sace mutane ta hanyar yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Shin ya wannan aiki na haƙar ma'adanan zai tabbata a cikin irin wannan yanayi na tashin hankali? Mustapha Jafar Kaura shine sakataren watsa labarai na gwamnatin jihar.
2: Shi tsaro ai abu ne wanda ainihin za a iya tabbatar da shi a duk lokacin da ainihin ake da buƙatar a yi abu, kuma bi izinin Allah za a yi. Kar ka manta, jihar Zamfara nan tana ɗagowa ne, tana samun wannan ci gaba ƙarƙashin gwamnatin Dr. Dauda Lawal duk da matsalolin tsaron nan. Kuma su matsalolin tsaron nan an ci ƙarfinsu, sun yi nisa, an yi nisa da su insha Allahu. Kuma ana nan kan jiki kan ƙarfi, ana ta ƙoƙarin faɗa da 'yan bindigan nan, ana kuma cin galaba a kansu. Don haka shi magana tsaro, kamar yadda ka faɗa, mutum daga nesa zai tunanan kamar akwai matsalar tsaron da za ta iya hana a yi wani abu. Amma a jihar Zamfara, mu gwamna Dr. Dauda Lawal ya nuna matsalar tsaro babu abin da take iya hana a yi, saboda babu wani abu wanda an na ci gaba wanda gwamna Dr. Dauda Lawal ya samu gaba wanda matsalar tsaron nan ta hana shi ya yi shi. To don haka kuma a wancan yanki ma da muke magana da kai na Boko ta ainihin ƙaramin ko mulkin Zurmin, su ma an ci ƙarfin matsalar tsaron nan, kuma ana nan ana ƙara inganta ainihin sassan tsaron a wa'ancan yankunan da sauran yankunan jihar Zamfara. So tsaro ba zai taɓa zama matsala da zai hana ainihin a yi wannan ba. In ka je wannan guri ka ga yadda aka gyara shi, aka inganta tsaro ɗin da sauran wurare, su mutanen ƙauyuka ma suna faɗa mana sun mamanci da wai waɗannan matsaloli na ainihin 'yan fashin daji ko wanda ake kira bandit, ga irin yadda suke zuwa su dame su sharansu, sun ce sun yi shekara ɗaya ma ba su ji wani duriya su ko wani abu mai kama da haka ba. Don haka ana inganta tsaro kamar yadda ka buƙata in shaida maka, kuma ainihin da wa'ancan wuraren da sauran yankuna duk gwamnatin nan ta gwamna da ta dodaro na iyaka cinyata domin ganin cewa tsaron ya samu a ko'ina.
1: Idan har wannan aiki ya tabbata sannan ya ɗore babu wata miskila, to kan ba ƙaramin alheri ba ne ba jihar ta Zamfara za ta samu na arzikin da zai taimaka wa matasa, inda ake da kaso mai yawa waɗanda ke zaman kashe wando. Sanusi Lalan jigo ne daga matasan yankin na Zamfara.
3: To a gaskiya wannan ba ƙaramin cigaba ba ne jihar Zamfara ta samu da ma arewacin Najeriya, domin idan ka diba irin yadda ake fama da matsalan tsaro da talauci da rashin aikin yi, wannan kamfani da shi mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya yi ƙoƙarin jawowa suka shigo wannan jiha, suka sa hannun jari, kuma za a fara ɗaukan ma'aikata aƙalla 50,000. Wannan kamfani zai ɗauki mutum aiki, ana tunanin sama ga mutum 50,000. To kaga ba ƙaramin ci gaba ne a wannan jiha tamu ba, har ma da maƙwabtanmu. Kuma wannan abu mai daraja gwamna ya ce an fara shi kenan, za a ci gaba da kawo su kamfanoni domin su ci gaba da zuba hannayen jari, kuma ana ɗaukan mutane aiki. Wannan abun ayaba ne, kuma wannan ya tabbatar mana da cewa a yanzu halin da muke ciki za mu samu ƙwarin gwiwa cewa daidai da tsaron nan ma zai samu, kuma ita gwamnati za ta rargi, za ta samu ci gaba, domin wannan matasa da za a ɗauka wannan aiki ba ƙaramin taimako aka yi ba. Kuma wannan ya nuna cewa gaskiya gwamna ya tashi tsaye ganin cewa zai dumme yiwuwa wurin samun matasa da aikin yi.

0: DW hada-hadar kasuwannin duniya.
1: Wani binciken masana tattalin arziki ya nuna yadda masu safara da fitocin ƴaƴan itace daga yankunan karkara zuwa biranen arewacin Najeriya ke baki ne da shigowar damanar bana ke ƙara haɓaka kasuwancin ƴaƴan itace da sauran kayan marmari daban-daban a kasuwannin ƙasar, inda ake samun ƴaƴan itace na gargajiya kamar su ɗinya da tsada, na taɓo da ciyo, da gwandan daji da gwaiba, lamarin da ke taimakawa wajen inganta harkokin kasuwanci da samar da kuɗaɗen shiga ga ƙanana da matsakaitan ƴan kasuwa, tare da buɗe damarmakin aiki ga ɗumbin matasan ƙasar.
2: A kasuwanmu na gargajiya nan ne zaka je ka samu waɗannan kala-kala. Kamar kaga misali yanzu ruwa ya faɗi, yanzu ga ɗinya nan za ka ganta baka ko ina Bridget a kasuwanni, kaga akwai tantalibo ana ce mashi tabo, wasu kuma suna ce mashi goruba ɗanya, shi tsada gashin nan Bridget shi ma a daji, kuma dukkan su babu wani abu wanda zaka je ka ce ana bashi ruwa ko wani na noma shi ko wani na shan wuya akan shi, shi Allah ne ke fitowa da su.
3: Gaskiya alhamdulillah, inda aka ce damuna ta shigo akan samu albarka itatuwa da yawa tana shigowa. A nan gaba akwai agwaluma wacce take shigowa, wacce ta komai farin jini wacce ake shigo da ita, domin idan ta shigo gaskiya hada-hada ta hubudiya.
1: Shirin hada-hadar kasuwanni na wannan makon, wanda ni Ibrahim Yakubu zai jagoranci gabatarwa, zai duba tasirin waɗannan ƴaƴan itace na gargajiya da ake yi safara su daga karkara zuwa biranen ƙasar. Dan saidawa to madalla. Wani binciken ƙanana da matsakaitan ƴan kasuwar ƴaƴan itace a Kaduna, Najeriya, ya baki ne da hada-hadar kasuwancin ƴaƴan itace a irin wannan lokacin da damuna ta kankama ke samarwa ɗaruruwan matasa kuɗaɗen shiga a sakamakon shiga harkokin kasuwancin wasu ƴaƴan itace da ake samo su daga kasuwannin karkara zuwa biranen ƙasar. Kamar tekin da Malam Saminu Dauda, wani babban ɗan kasuwar kayan marmari, ke cewa
3: yanzu ƴaƴan itace muna amfani da shi sosai 100%. Kuma yanzu ni ɗin nan ina saida gwaiba tare da ɗinya. Kuma alhamdulillah, Allah cikin ikonsa mukan samu ƴaƴan itacen nan, muka je kasuwanni muka so ko muna hada-hada da shi, muna cinikayya da shi, ko muna samun alheri da shi. Kuma a halin yanzu ƴaƴan itacen nan suna tafiya fiye da inda ya kamata, domin ko muna samun abubuwa na buƙatu na yau da kullum, kuma muna mu'amala da jama'o'i hadda kuma alabihi a cewa an soma karatu. Domin idan da makarantu gaskiya muna hada-hada alhamdulillah, muna samun rufin asiri fiye da inda ya kamata.
1: Babu shakka dai daga wurare masu nisa ne suke zuwa wajen neman samun waɗannan kayayyaki, inda kuma suke samun riba a sakamakon yadda al'umman gari ke rububin neman waɗannan ƴaƴan itace, a cewar Malam Saminu Dauda.
3: Alhamdulillah, mukan je bakin Dogo Central Market, a nan muke samo shi muke sowa, kuma su ma can safara suke wa su kawo, mu kuma ƴan kasuwa mu ma mu je mu so a can wani jan. A halin yanzu dai gwaiba tana tsada, domin ko yanzu wannan bahon da ka gani na so 100,000 haka ne sai daidai wa daida, wannan kuma 30,000, 20,000, wani zubin a samu hawa, wani zubin kuma a samu gangara, tunda ka san harkar kasuwanci yau da kullum ya hau ne ya sauka.
4: Ya ɗinyar kasuwar ta take tana ana buƙatar ta kamar yadda ake?
3: Alhamdulillah, gaskiya ana yin cinikinta, tunda dai ka ga ga ma dai alama nan ina ɗaurawa, kuma jama'a suna ɗauka fiye da inda ya kamata, gaskiya ba laifi.
1: Shi kuwa Malam Muhammadu Sunusi, da ke zama ɗaya daga cikin jigajigan haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu kayan marmari a nan Kaduna, baƙi da bunƙasar kasuwancin wannan ƴaƴan itace ne ya yi.
5: Mu a ɓangaren talakawa mukan yi amfani da shi, ai da ba sayar da shi muke ba, ba kuma siyowa muke ba. Yanzu su lungunan da muke zuwa mu siyo ma a taƙaice, su da ba su san ana sai da shi ba ma. Ta zuwan da muka yi muna sai me za a yi da shi, kamfani yake turo mu ko kome, muka ce imu ne ko muke amfani da shi. Ɗan adam, mutanen arewaci, wani zai siya, har da muka je ma mun ƙara samu wani ilimi da ba mu sani ba. Shi kaman ciyo ɗin za ka fasa shi, suka ce ka sa mai kanwa, wannan test ɗin shi na tsami kaman da yake damun masu olsa, in ka sa shi za a cire wannan tsamin, za ka sha shi yana test mai ma'ana. Wasu kuma za su saye shi sai su kada shi a cikin kofi su sa mai siga ya zama juice su yi amfani da shi.
1: Daga cikin manyan ƙalubale da kayan marmari da sauran ƴaƴan itace ke fuskanta a irin wannan lokacin sun hada da ƙarancin wuraren adana su domin kaucewa lalacewarsu, da kuma rashin shigowar hukumi da ƙungiyoyi da zamar faɗaɗa wannan sana'ar, a cewar shugaban ƴan kasuwar.
6: To, sunana Usaini Sa'idu, chairman na Mongo Sailor bakin Dogo. Ya kamata gwamnati ta kawo mana abin da za a rika sarrafa shi ana ajiye shi har ya kai wani lokaci, saboda asarar da ake yi. Yanzu ka ga kamar yanzu an kai ƙarshe ba mangoro, yanzu babu dada abin ajiya, lokacin da ake kawo shi da yawa ana zubar da shi a banza, ana zubar da dada abin da za a adana shi da an ci gaba. Amma tunda babu, kaga dole in ya zo ɗin nan ya kai ka kan shi yayi yawa, ba abin da za a sarrafa shi, ba inda za a sa mai wani abin da zai ai za a ajiye ba zai lalace ba kaga dole ne muke ake yin asara akan shi
4: to me kuke son yi ku dan
6: a to muna roƙon gwamnati Allah ka lokacin da za a taimaka a kawo abin da zamu rika sarrafa shi ana ajiye shi har ya kai wani dogon lokaci bai lalace ba
1: a halin da ake ciki dai masana tattalin arziki sun bayyana cewa matasa da dama ne ke samun aikin yi ta hanyar tallan waɗannan ƴaƴan itace lamarin da ke rage zaman kashe wando ma sauraro duka anan shirin namu na wannan lokacin ya zo ƙarshe a madadin ni Ibrahim Yakubu daga nan Kaduna da sauran abokanan aiki na dake a can birnin Bon na kasar Jamus ke muku fatan alheri a huta lafiya
0: DW ku shiga club
7: matasa masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a Najeriya na ci gaba da zama babban kalubale ga al'umma wani bincike ya yi nuni da cewa amfani da miyagun kwayoyi ya fi yawa tsakanin matasa masu shekaru 15 zuwa 30 inda tabar wiwi da tramadol da kodin da ma wasu kwayoyin ke daga cikin waɗanda aka fi amfani da su a wani mataki na kan da garki wasu matasa sun samar da wata kungiya a jihar Adamawa domin dakile hanzarin shirin ɗalibai da za su iya afkawa shan miyagun kwayoyi idan ku kasance da shirinmu na ku shiga club da ke tattaunawa da 'yan kungiyoyi za ku ji tattaunawanmu da su Mubarak Aliyu Sabo yaro ne daga Yola jihar Adamawa tarayyar Najeriya.

0: Na sake tambaya shugaban kungiyar Suleiman Bello Muhammad ko menene binciken su ya gano dalilin da yasa matasa ke fadawa ta amali da miyagun kwayoyi ga kuma amsar da ya bayar.
1: Abunda mu muka ga yasa yara suke shiga wannan abun abu na farko rashin samun horo ne mai kyau daga iyaye da kuma makaranta. Don anan ne filin da ake samun tarbiya na farko kenan. Yaro zaka ga ya fara taurin kai a gida sai uba ya ce je kai du abun da kake yi, du abun da kake so a rayuwa. Kuma shi uban ya manta wannan responsibility sa ne. Yaron nan fa shi an haife shi ne bai san me duniya ba. Kai introducing din sa a duniya. Duk yadda zai bata maka rai ya kamata uba ya jajirce. Ya jajirce ya nuna mishi hanyar da ya kamata ya bi. The same thing kuma abun da zai faru a makarantu. Su malamai amana ne aka kawo musu. Idan yaro zai yi kaza ko zai yi wani abun taurin kai, ba wai fushi za a yi ko a haduwa da keshi ko wani abu makamancin haka ba. No, da akwai abun da ake kira guidance and counseling unit a makarantu. Wanda wannan unit din an kafa unit din ne musamman domin a kira yara a ba su shawara na musamman. Diga wannan abubuwan shawarwarin da za su samu, zaka ga mutum ya fara daukan seti. Abu na biyu kuma zaman banza, an ce an idle mind is a devil workshop. Idan mutum ya zauna ba abunda yake yi, bai da wani sana'a, bai da wani kazarkasar a rayuwa, sai kaga tunanin sa ya fara karkata, ya fara yin tunanin negative abu wanda ba zai amfane shi ba. Abu na uku kuma shine ganin na gaba da shi kaman shi ne role model din sa, ban san yadda zan put in wannan da
0: kaman wani allon kwaikwayon shi.
1: Yawa, kaman wani allon kwaikwayon sa. So kana gani wainin nan tunda ka taso fa ga abun da yake yi, kai yana burge ka, ya iya tijara a anguwa, ya iya yi wa kowa rashin mutunci, kai kuma kana gani wannan abun yana burge ka. Abun da yasa nake emphasizing na wannan magana din ya faru da ni a anguwan mu. Akwai wani yaro ya tashi a lokacin yana JS3 SS1 haka, ni kuma lokacin ina yin diploma. Shi wannan yaron in ya dawo duk tadin da yake bani harkan ai waine yayi kaza, ai waine da ya sha yayi kaza, wata ran sai nace masa waine dan Allah abunda yake fadan nan fa kamar suna burge ga ne. Zai ce me suna burge shi, nace to amma ka sa hankali sosai karka shiga wani ba ni mahaukaci ne. To a yanzu da nake ce maka nan yaron nan ba abunda baya sha, ice ne, vitra ne, wiwi ne, kai kame da wani professor allon koyon ka mana ko Dangote ko Bill Gates da sauransu, sai ka koyoye su, ba wanda zai maka kyara a anguwa ko a society.
0: Masana dai sun yi amana cewa wayar da kai da ma samar da ayyukan yi a zakarin matasa da tsauraran dokoki shine hanya mafi inganci wajen rage matsalar ta'ammali da miyagun kwayoyi a zakarin matasa a fadin Najeriya. Tuma sura roba ki ɗaya shirin kenan na ku shiga club, sai a kasance da mu a wani jikon. Yanzu kam Mubarak Aliyu Sabo Yaro daga Yola jihar Adamawa tarayyar Najeriya nake cewa na barku lafiya.

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardunku daga nan sashin Hausa na DW. Tambaya ta gaba a cikin shirin ta fito daga masu sauraro da dama da ke cewa shin yaushe mafarkin yankin arewacin Najeriya na shiga jerin wuraren da yake haƙar man fetur zai zama gaskiya ganin tarnaƙin da ake fuskanta. Domin samun wannan amsa, abokin aiki na Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya tuntuɓi Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Northwest a jihar Kano da ke Najeriya.
1: To, maganar ma'adanai musamman man fetur da suke ƙarƙashin ƙasa a ƙasashe da dama suna da shi. Wanda suke da shi da yawan da ya kai a haƙo a sana'anta shi kuma a samu riba mai yawa suna yi. Amma wanda suke da shi wanda bai kai a ce za a haƙo shi ba, har ma a sana'anta shi a siyar a samu riba, to fa da yawan su wasu ba ma su amfani da shi, ko ku abin da za su yi amfani da shi shine abin da ake kira a low scale, ma'ana a mataki na cikin gida, kuma matakin da abin da ake haƙowa bai taka kara ya karya ba, domin wataƙila a biya wasu buƙatu da ake da su na yau da kullum. Amma idan ya kasance man da ake da shi yana da tarin yawan da kuɗin da za a kashe a haƙo shi, a fito da shi a sarrafa shi, dan wani kaso ne daga cikin irin riba da za a samu, to da yawa ƙasashe suke mai da hankali wajen haƙo shi. Ƙasashe misali kamar su Najeriya, kamar su Angola, Afirka, muna da wannan man da yawa, kuma sannan ana haƙowa, kamar ƙasa kamar su Niger duk ana yi. To amma akwai ƙasashe misali kamar irin su South Africa, irin su Kenya, irin su Mauritius, da ma wasu ƙasashen da yawa a Afirka, su ma fa suna da man fetur ba su da shi ba. Amma idan ya kasance man fetur din da ake da shi, in aka ce za a zuba jari a haƙo shi, asara za a yi, koko da ƙyar za a mai da kuɗi, koko riba da za a samu wata kai ta kawo ba, to da yawa fa haƙura ake da shi. Misali a South Africa suna da aƙalla a barrel miliyan 560 a ƙasa. Misali munan da ake magana a arewacin Najeriya da yawa masu zaman kansu kamfaninnika ba sa son zuwa su zuba hannun jari, wannan yana da ɗaya daga cikin dalilan. Ana maganar akwai kimanin barrel biliyan ɗaya. To barrel biliyan ɗaya nan an ma an kai amfani a farashi na yau ko farashi na yanzu, kwatankwacin dala biliyan 87 ne zuwa dala biliyan 90 shi ne kwatankwacin kuɗin wannan man da yake ƙasa. To amma idan aka ce yau za a kawo ma'aikata da kamfani su zo a yi aikin shi, a haƙo shi, a sana'anta shi, to aƙalla abin da za a ƙiyasta zai kai daga dala biliyan 15 zuwa dala biliyan 80 abin da za a kashe, ya danganta da yanayin ƙasar wajen da yanayin wajen da kuma nau'i na man fetur da za a fito da shi. To idan haka ne kuwa ai babu riba ma na a ce za a zo a fito da shi. Saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin manyan dalilai da yasa zai wahala wani kamfani ya zo ya zuba kuɗin shi, yana sane da cewa ba riba zai ci ba, hasali ma zai iya yin asara, saboda idan ka zuba kuɗin ka gama ba mafita, la'alla a ƙarshe a ce ma to gara a tsaya haka don domin a rage asara. Amma kamar a ɓangaren Niger Delta, wannan duk kamfanin da ya zo ya san riba zai ci, zai lissafa kuɗin ma da ribar da zai samu ma zai iya lissafa kafin ma ya fara aiki. Abu na biyu kuma shi ne akwai maganin ma rashin zaman lafiya da rashin tsaro a wannan yankin, da ma baya bari ma a yi binciken da ya kamata ma na ƙwarai a tabbatar da sahihancin waɗannan estimates da ake da su, ma'ana hasashe da ake da su na adadin abin da yake a ƙasa. Wannan kusan su ne dalilai za a iya cewa guda biyu da suke hana da yawa wasu su zo su sa hannun jari, kuma la'alla ma ita kanta gwamnatin da take kiran masu hannun jari su zo su sa, suna da masaniya cewa masu hannun jarin ba za su sa ba. Ni ina gudun kada ko wannan ma kiran masu hannun jarin da aka yi wani dalili ake so a samar da idan 'yan kasuwa suka ƙi zuwa sa, sai gwamnati ce to za ta je ta karɓo bashi, ita za ta zo ta yi aikin da kanta. Ina kyauta zaton wataƙila abin da zai faru nan gaba kaɗan. Saboda lokacin marigayi shugaba Muhammadu Buhari an ranto kimanin dala biliyan 6 da sunan za a binciki, bi za a yi bincike da nemo wannan man fetur da yake arewacin Najeriya. Haka wannan abu aka zo aka yi ya wuce maganar kuɗin, babu su, babu labarinsu, sai dai an bar ƙasar ma da biyan bashi. Saboda haka yanzu la'alla wannan ma wani tsari ne gwamnati ta zo da shi, da a ƙarshe ta san ba wanda zai zo ya sa hannun jari a gashe gwamnati ce to za ta yi da kanta kuma ta samu dama da za ta iya cewa za ta ga yawa ƴan Najeriya za ta je ta ciyo bashi domin ta zo ta aiwatar da wannan abu kamar irin abin da ya faru a baya.
0: Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Northwest a jihar Kano da ke Najeriya.

0: mazari kawai dai nayi karfin hali ne
1: eh
0: kawai sai nace bari na fara kiran sunan gaje da karfi har na kusa ma na hakura can kawai sai naji muryar ta arauna ne tana amsawa sai naje na same ta a wani cikin duhu in gaya muku a ɗaya daga cikin ɗakunan da ke gida a takure Allah ya baki
2: gaje na kishin gida kan kujera a lokacin da take cin soyayyen dankali tana jin Rabiu daga cikin ɗakin sa yana gyaran wani abu Zainab ta kusa dawowa daga makaranta abin jin dadin da ya shi ne duk sun koma sun hade cikin fahimtar juna an yi wa Rabiu ahuwa
3: ab gaje ashe kina ciki
4: kai Zainab wannan murna ta mecece me ya faru
3: dalibai na ne yau sun sani ina alfahari sun ci kyauta ta waɗanda suka zo na daya a gasan muhawaran da aka shirya kan hadarin yada labaran ƙarya a yanar gizo
4: masha Allah gaskiya
3: ina zuwa bari na ajiye jakata a
4: daki to shikenan
3: Rabi'u ina Rabi'u ne ina son na shana yau
4: yana ɗakin sa wallahi ko me yake gyara oho Yawwa, bismillah. Bari mu gani me ake a talabijin? Ab, labarai ake yi ashe. Ai ku dai bari in
5: gani. Barkanmu da yamma. Wani labari mai ban mamaki ga shugaban gwamnati. Kotun kolin tunguza ta soke zaben mati zanzo.
4: Me? Kai?
5: Wannan ya faru sakamakon ɗaruruwan bayanan sakonnin email na sirri da hotuna da fayafayen bidiyon da aka saka a yanar gizo ga al'umma. A wani abun kunyar, dai kamar na WikiLeaks. Yanzu muka ji daga wata majiya mai tushe cewa shafukan yanar gizo daban
4: Allah na gode maka alhamdulillah Zainab Rabiu ku zo ku gani
3: menene
4: an soke zaben mati
0: da gaske ne abinda kunne na yake ji
3: kika ce an soke zabe
4: ehe gashi na a talabijin ku saurara
0: bari mu ji
5: alawar mulfa ita ce a tuna asirin makudi da kuma manyan laifukan da aka tafka don a dakile tsarin demokradiyyar kasar Wayannan bayanan sun kuma nuna
3: yadda Wayyo Allah Rabi'u kai ne kai wannan
0: Na fada muku da ma zan rama ta irin tawa hanya
4: Ai kuwa je
0: Allah
4: kai
6: Rabi'u Salis bude kofa Rabi'u
4: kai wane ne
0: Shine
4: Shiwa
0: Mati mana
4: Subhanallah mati anan inna lillahi
6: na shiga Rabi'u ka bude kofar nan sai na kama ka Ai na san kana ciki. Na san kai ne ka saki bayanan nan na yadda muka juya sakamakon zabe. Ban san yadda kai ba, amma na san kai ne. Rabi'u, kar ka manta har yanzu ina da manyan mutane. Kuma ina da ƙarfi fiye da yadda kake tsammani. Zan kama ka, ko da kuwa hakan zai sa na rasa raina. Ka buɗe kofar nan.
4: Rabi'u, ni fa tsoro nake ci.
0: Kinka, gaje, ki kwantar da hankalinku. Babu abin da zai same mu, kun ji ko?
3: Kai da kanka kace yana iya yin komai. Ta yaya ka samu natsuwa haka?
4: Dan Allah Rabi'u kai wani abu. Ba na so na sake samu kaina a wannan ma'ajiyar tasu.
0: Saurara.
7: Kada ganin ka sama. Kai ya ne? Bule mun kama ka duk wani ɗan barar da ka koma su ba mun riga mun kama su. Dan haka a kai ma cizon zoro hukuma ta kama ka.
6: Kace mu tafi. Kaga mallan ku sake ni. Kada wanda ya taba ni. Ni ne shugaban kasar ku.
7: Mu ba abin da zamu yi ma anan
6: kawai wallahi duk sai na kore ku mu je kawai
4: me ya faru me ya faru Rabi'u ya kama a mafarki shin mafarki nake yi ko yaya
3: a ba mafarki kike yi ba Rabi'u dama ka san ƴan sanda za su cafke mati ko
0: eh mana na sani mana kina jin idan ba haka ba zan samu natsuwa ne na kira ƴan sanda saboda na tabbatar cewa mati zai yi yunkurin nema na dan ya rama dama kuma ƴan sanda suna bibiyar rayuwar mu suna kula da mu tsawon wasu kwanaki da suka wuce kun gane ba a bani daman na faɗa muku bane shi yasa
4: masha Allah annaji dadi a raina
3: wancan mutumin ya sa ciki na ya dori ruwa
4: ba ke kadai ba
0: kuna ji kar ku damu babu wani abu da zai samu wani daga cikin mu kun
4: gane
0: yawa Yanzu abin da za a yi ko ya kamata mu sha lemo saboda mai murna a rusa wannan azzalima
4: gwamnati ko gaske ka Rabi'u
3: kuma ya zo karshe yanzu
0: yauwa ai na ga muku dama
3: ai dole mu ci mu sha yau
0: insha Allah ai na ga muku dama bazan bari ba sai na rama
4: a kai kokari
0: kai sun dauka ni sakare ne banda
4: a ai mu mun san kai wannan
3: wana ai gwamnati
0: yanzu mu sha lemon mu ko

0: DW ra'ayin malamai.
1: To jama'a barkanku da wannan lokaci kuma cikin wannan shiri na ra'ayin malamai wanda zai nazari akan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da aka kammala a makon da ya gabata. Wato bayan sama da wata guda ana fafata wasanni masu kayatarwa an kammala gasar da kafa sabbin tarihi inda kasashe uku suka karbi bakoncin gasar tare da halartar kasashe kuma 48 a karo na farko. Gasar ta cika da abubuwa da dama waɗanda suka hada da wasanni masu daukar hankali da kungiyoyi da kasashe da suka wato ba mutane mamaki da kuma muhawara akan wasu batutuwa da suka jawo cece-kuce a wannan gasa. Kasar Spain ita ce ta kasance zakarar gasar a wannan lokaci, amma kuma bayan murnar lashe kofi har yanzu akwai waɗansu tambayoyi da dama da ke neman a samu ansoshinsu. Shin faɗa da gasar da aka yi daga ƙasashe 32 zuwa 48 ɗin da aka yi ya cimma manufarsa? Sannan ya za a iya tantance rawar da ƙasashen Afirka suka taka a wannan gasa, kuma waɗanne irin cece-kuce ne suka shafi alƙalanci da kuma amfani da fasahar zamani wajen kuma na'urar talabijin da ake amfani da shi wajen gano waɗansu matsaloli a lokacin wannan gasa? A cikin kusan mintoci 25 kuma abin da ya fi haka za mu tattauna da akan waɗannan batutuwa tare da malaman da ke tare da mu a cikin wannan shirin waɗanda suka hada da Alhaji Sani Toro wanda ya taba riƙe mukamin sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya kuma tsohon kwamishina ne na harkokin wasanni a jihar Bauchi. Sannan muna tare da Muhammad Bana ɗan jarida da ke jihar Adamawa wanda ke sharhi kan harkokin wasanni na cikin gida da kuma na waje. Daga jamhuriyar Niger muna tare da Rufai Danduwa mai sharhi kan harkokin wasannin shi ma a Niger din. Akwai kuma abokan aiki da suke tare da ni a wannan zaurin. Ni kuma ni ne Muntaka Hiwa zan jagoranci wannan shirin. Malamai muna muku maraba da shigowa wannan shiri. To idan za mu fara da Muhammad Bana, al'akari da yadda wannan gasa ta gudana tun daga farkonta har zuwa ƙarshe, za a iya cewa wato gasar cin kofin duniya a wannan lokacin ta cika abin da ake tsammani?
2: Babu shakka an samu nasarori da dama mutaka hiwa a duk da cewa akwai wasu a rasa ba, amma dai koma menene ayyace cewa gasar ta kasance mai cike da ban mamaki da manyan wasanni da aka buga, kuma an ga wasanni masu cike da kwallaye, dawowar kungiyoyi daga baya su samu nasara bayan da aka shiga gabansu da farko, kuma an samu kyakkyawan kwallaye da aka zura a cikin raga, kazalika mutane da dama sun nishadantu da wasu daga cikin wasannin da aka buga. Amma kamar yadda ka faɗa zancen da kai na farko na cewa an samu kaman sabbin abubuwa a baya kungiyoyin da suke fafatawa a gasar, watakila ba su kai adadin sauyi da aka samu ba, wanda yanzu aka sake yawan adadin kungiyoyin da suka fafata a wannan gasa zuwa kusan 48, wanda shine karan farko da aka buga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da yawan kasashe masu adadi irin wannan. To amma duk da haka zamu ga cewa kaman kasashen da suka fito daga yankin nahiyar Afirka da dama daga cikin su sun bada mamaki. Kasar Afirka ta Kudu ta kai wani mataki da ba ta ba a tarihi, kasar Morocco ita ma ta kai wannan mataki, sannan karamar kasa Kevin ita ma ta kai wani mataki da watakila a bayi tsammani da za ta kai wannan mataki ba, duba da watakila manyan kasashe da ta hadu da su irin su kasar Argentina wanda take da zamu ce gurzon dan wasan kwallon kafa na duniya, amma aka kai ruwa rana aka buga wasa sai da aka je karin lokaci kafin aka iya samun nasara a kansu. Sannan kuma a ɗaya bangaren zamu ga cewa duk da matsalolin da aka fuskanta na dakatar da wasu ba za su shiga kasar ba, ko yin binciken kokof ga yan wasa da magoya baya, alƙalan wasa da aka rika hanawa visa da dai sauransu, duk da haka ayyace cewa gasar ta dauki hankali musamman yadda masu goyon bayan kungiyoyin kwallon kafa wannan hamayya din ya juya ya koma kan kasashe. Galibi zaka samu akwai hamayya tsakanin magoya bayan gurzon dan wasan kwallon kafa na Portugal Cristiano Ronaldo wanda galibi suna marawa gasar La Liga Spain ne baya, akwai kuma magoya bayan Lionel Messi wanda su ma a baya suna goyon bayan gasar La Liga ne, kazalika akwai magoya bayan gasar Premier ta kasar Ingila wanda suka goyi bayan kasar Ingila a wannan gasa. So wannan hamayya na tsakanin kungiyoyin kwallon kafa shi ma ya sake tafiya gasar cin kwallon kafa na duniya wanda ya tasiri inda mafi akasari magoya ba su rika goya wa ƴan wasan da ke takare da kungiyoyin su kamar Kylian Mbappe akwai magoya bayan Real Madrid suka goyi bayan sa da dai sauran ƴan wasa to wannan ya karawa wasan armashi wanda aika kallon wasanni zuwa cewa kamar wasu kasashen nahiyar Afirka akwai kasashen da ko kasashen su ba samu tikitin fafatawa a gasar ba kamar mu nan Najeriya amma duk da haka an kalli wasan a nan gida Najeriya da sauran kasashe musamman saboda wadannan ɗan wasa da suke kungiyoyin kwallon a ashe ture din
1: yawa to bana zamu saki dawowa gare ka idan muka je ga Alhaji Sani Toro kamar fada da gasar da aka yi daga kasashe 32 zuwa 48 din nan ya kasance abun wato mataki mai kyau ne ko kuwa da ya haifar da waɗansu kalubale a ganinka a gasar
3: to alhamdulillah mu Afirka dole mu amanna da ƙara wannan kungiyoyi na kasashe kasashe da aka ƙara mana wanda in ka gani irin su Democratic Congo zai sun shiga cikin su Cavet duk sun shiga cikin wa'anda suka tafi World Cup ai wannan dole mu ce alhamdulillah inda an bar shi yanda yake a kwancin karon to wataƙila da ba za a kai wannan matsaya ba wannan shi yasa kasashe da suka shiga daga Afirka ai sun yi iyakan kokarin sun yi rawan gani kuma kasashe su sun ji dadin wa'annan abubuwa ko ba komai a lokacin da ake wannan gasa zaka ga wa'annan kasashe ana national anthem din su na kasan su ana saka tutocin su kuma ga irin arziki da suka samu tattalin arziki ya karu a kasashen su
1: idan zamu je ga Zulkifli Zubairu daga jihar Adama a Najeriya kasar Spain ta zama zakara a wannan karo a gasar ta duniya waɗanne abubuwa ne suka bambanta ta da sauran kasashe har ta kai ga lashe wannan kofi alal misali
4: to jama'a assalamu alaikum ni gaskiya abin da na gani shine ita ta yi amfani ne da yara kanana kuma har ga Allah kullun kafa a zamanin yanzu ya koma na yara ne duk da shike manyan suna iya bada nasu gudumawa amma fa shekaru baya baka abin da kake bukata harka na motsa jiki kamar ma especially kamar maganar harka na kullun kafa yara ake bukata sun yi amfani da yara kuma yara ne masu ilimi masu basira sannan kuma sun yi amfani da coaching su ya ba su kyakkyawan horaswa shi yasa suka kai ga wannan nasaran kuma sun cancanci in ka duba daga yanda farko wasan su har ya kai ga wannan nasara nasu na karshe kullo ɗaya aka saka musu a cikin ragan su wanda hakan ya nuna maka cewa tabbas lalle suna da kokari akwai defendu akwai midfielders da suke da shi kawai dan matsala da suka samu ɗaya biyu ni a nawa lissafin shine ba su da tara mai karfi wanda zai ci musu kullo amma an ba ka ba ko a wasan su na karshen nan da sun ci kwallaye ma sama da ɗaya zuwa hudu zuwa biyar ma amma duk da haka sun samu su yi nasara kuma kowa san cewa nasara da suka yi nan nasara ne na sun iya ba wai nasara ne wai na sawai loki kawai suka samu wannan nasaran ba
1: to idan muka je Niger muna tare da Rufai Danduwa kana jin mu
5: ina jin ku assalamu alaikum
1: to kamar waɗanne ƙungiyoyi ne kai a ganinka suka fi bada abun mamaki kuma waɗanne ne suka gaza cimma abin da ake tsammani musamman daga magoya bayan su
5: ana iya cewa kamar wanda suka bada mamaki kamar kasar Spain gaskiya ne da fari suna cikin wanda ake tsammanin da su da Argentina da Faransa da Ingila ana iya cewa suna iya kai ƙarshe amma da fari in an kalli wasan su ba a yi tsammanin za su kai har ƙarshe ba iya tana tafiya kuma sai aga kwallon su iya dawowa saboda suna da yara masu hazaka suna da kuma koci wanda iya in ka duba ko gani ya ci kofin Euro kuma ya ci kofin Ligue des Nations kenan ana iya cewa koci ne wanda bisa kan kocin Embalo ya san su tun suna yara tare suka kai su kuma shi tare yake da su kenan ya kwatanta koci ne mai hazaka kuma tare da yara wanda suka iya kwallon kafa kenan kasar Spain ana iya cewa ita ce wadda ko da kira ita ce kofin kenan ana iya cewa ita ce wadda daman ta gwada tana cikin wannan kofin in an kalli kwallon su wanda suka yi da Faransa mutane sun zama na Faransa za ta je ƙarshe amma kun kalli yadda suka doki Faransa kwallo biyu da babu kuma a yadda suka kwanta gwada musu wasa kuma yadda suka ma hallau Argentina har aka kare wasan nan minti 120 ko bugu guda ba su yi ba gurin golan Pakistan kenan ana iya cewa a gaskiya sun gwada wasa na kware wannan shekara. Mun zaka zo nan Afrika kuma ka kamar kasar Cape Verde ni a cikin kasashen Afrika sun yi bani mamaki. Kun ga mai kwallon su da suka yi da su da Argentina inda suka ba Argentina wahala a gaskiya sun gwada hazaka sun gwada kuma sun kwatanta Afrika tana da tago da abun a zo a gani a gaskiya su dai ɗan kafdar nasara musu ko da ke ma da kai kasashen Afrika wanda gaskiya sun bayar da kuma irin su Senegal irin su Tunisia irin su Algeria kenan kun gani Afrika ko da ke ma an bude mun samu kasashe goma wanda suka je a gaskiya ba mu taka rawa a zo a gani ba ya kamata a saki abubuwa daiwa.
1: To madalla idan muka zo gare ki da Difa Mustafa Jafar dangane da rawar da kasashen Afirka suka taka dinnan kamar ke ya kika ga rawar da suka taka kuma waɗanne irin darussa ne za a iya cewa ya kamata a koya domin inganta sakamako a nan gaba?
6: To gaskiya magana ta farko da zan yi shine ni ma kasar Kebbi ta bani mamaki kuma ba dan a ce su suka ci kansu da kansu ba. Masana wasanni suna cewa da an kai har zuwa bugun daga kai sai mai tsaron gida lallai Argentina ba za ta sha a gurin su ba. Don kuwa lallai da akwai yiwuwar Argentina tun a wannan lokacin za ta tsinci talatar ta a Laraba. Wato sun taka rawa sosai wacce ta bawa kowa mamaki musamman mai tsaron ragar su wanda sai da ya zama ana bayyana shi a cikin masu tsaron raga da suka fi kowa taka rawa. Duka kasashen Afirka ba a ce ba su taka rawar a zo a gani ba, amma dai kasashen da suka bada kunya dama daga farkon gasar su ne Algeria da Tunisia su ne waɗanda aka fara fatattaka. Senegal ita ma ta zo da wasu rikice-rikicenta da na cikin gida da na cikin waje duka ta haɗa ta zo ta ɗora a kanta wanda ya sa wannan rikice-rikicen da take fama da shi ya sa bata taka rawar a zo a gani ba, duk da yake cewa ta samu ta tsallake zagayen 'yan 32 wato zagayen kwaf ɗaya. Amma duk da haka daga nan ɗin dai bata wani je inda ya kamata ba. Ƙasar da kowa ya sa rai za ta yi nisa sosai ita ce Morocco. Sai dai kuma duk da rawar da 'yan wasanta suka taka su ma wato ba su ji da daɗi ba a ƙarshe, haka dai suna ji suna gani suka sallama gasar nan. Idan ka kula a waccan da ta gudana a Qatar, Morocco ta je har zagayen kusa da na ƙarshe ta ƙare ne a matsayi na hudu, amma wannan karan ba ta samu wannan damar ba. Wato kasashen Afirka har yanzu da sauransu ne a wasa, musamman idan kai la'akari da dukansu ana cire su ne daga mintuna na 86, 88, 90 wasu ma, saboda ba su da wannan jajircewar ta bari mu ci gaba da jurewa. Me zan ce ne wani tunani ne kamar suke da shidu iri daya, idan mun riga mun ci kwallo in dai har aka riga aka kusan karewa kawai bari mu saki jiki kuma ba kwallo ba a mata sakan daya yana iya canzawa kwallo. Ita Kebbi gaskiya ba ma su fitar da ita aka ba ita ta fitar da kanta, kuma ita ma a har an je karin lokaci a irin wannan dan wasanta ya zira mata kwallo a raga, kaga kenan ita ta fitar da kanta ba ma fitar da ita akai ba.
1: To Abdulrahim Hassan kai a naka ganin kamar wani kuma waɗanne 'yan wasa ne suka yi fice a wannan gasa kuma kamar waɗanne matasan ne taurarinsu suka bayyana a wannan karin misali?
7: To wannan World Cup din da zan iya cewa gaskiya 'yan wasan da already wato tun kamin World Cup din an riga an san idon mutane yana kansu sun hana a kyankyashe sabbin 'yan wasa. Alal misali kamar shi Messi da shi Ronaldo, misali da Mbappe, dukkanin su da a ce ba sa cikin wasar dole za a sa ido a ga sabbin 'yan wasa. Hatta shi Lamine Yamal wato a bayan World Cup din Lewandowski da kansa ya fidda sanarwar cewar Lamine Yamal ya ba su kunya saboda abin da ake tsammanin yayi bai yi ba. Amma wannan ni bana ganin laifinsu saboda abin da gaya maka an kalli tsoffin 'yan wasa ne again sun zo sun baza komarsu sun hana a gaba wato bazar wasu ƙananan 'yan wasa da ya kamata masu tasowa. Kuma wannan ya sake sa wa mutane a zuciya cewar za a ɗau lokaci kamin nan a sake ganin fito ko fasowar gari na sabbin 'yan wasa, saboda kaji Messi da shi Ronaldo dukkansu babu wanda ya bada alamar cewar zai ajiye takalminsa bayan wannan World Cup ɗin. To kaga kenan World Cup ɗin bai zo da sabbin 'yan wasa ba, sai dai sabbin abubuwan ban mamaki kamar yadda kai tambayan farko da sauran malamai wanda ina ganin kai tsaye zamu ce wani abu daban da yazo da shi baya ga rashin nuna sabbin yan wasa shine takarwar yan siyasa da aka gani a wannan World Cup din saboda FIFA yanzu ta fara matsawa daga wato hukumar kwallon kafa zuwa hukumar tattara kudaden duniya saboda idan ana magana ci gaba ne wajen amfada
1: wannan siyasa ta shigo
7: ba zargi bane ai clearly an gani yadda kamin na fara World Cup yaje wajen shi shugaban America Donald Trump durkusa ya bashi kyautar girmamawa wanda a cikin hukumar FIFA an samu rarrabuwar kawuna cikin manyan jami'ai da suke ganin wannan ba dabi'ar hukumar kwallon kafa bace ta je ta yi wannan kamar wato kana ba da toshiyar baki kenan baya ga wannan an ga yadda shi Trump din ya fito ya daga kofi an ga yadda ya sa aka janye jan kati wa dan wasan America kamin nan ayi cup waje da su wanda ana gani ba taba gani haka ba tarihin wasa wanda yana tsoma baki kai tsaye a matsayin sa na shugaban kasa kuma a ga yayi tasiri an ba da jan kati ya ce a soke kuma an soke baya ga wannan ana ganin cewar FIFA idan aka ce ta buda kasashen Afirka da yawa sun samu damar shigowa daga 30 da wani abu zuwa 40 da wani abu wannan kudaden da ake ganin sun samu yanzu daga wannan budawar ana maganar sama da biliyan 10 wannan shine karon farko kaga kudaden a shiga a ga wasa wato kudaden tikiti wannan shine karon farko da aka tsawwala sannan yanzu ana maganar wato kofin duniya na gaba da za a yi ne a kasashe uku to ta yaya mutane za su je su kalla daga Morocco tsallaka zuwa Spain tsallaka wasu kasashe kaga kai maganar kudade tattara kudade kai suke ba sa duba credibility ta yaya za a hada zumunci a yi wasa tsakani da Allah a watsi
1: Alhaji Sani Toro akwai zarge-zarge da aya suke game da wannan wasa musamman bangaren alƙalanci kamar ku ya kuka ga abun ne
3: to na farko mutane ya kamata su gane wasan kwallon kafa na duniya daban yake da na kwallon Afirka alƙalan wasa dama sai an tantance an tabbatar da cewa na farko kana da ilimin boko na biyu kana da lafiya isasshen lafiya dan dole za a insurance dinka a tabbatar da kuma cewa baka da wani matsala a kasan da zaka tafi wannan shi ake dubawa daga farko tukunna wanda ake tantancewa kamar yadda na faɗa a tura su kura wasan kwallon kafa na duniya ai kaga alƙalan wasan ko ba komai za a ce in dai a kashi 10 ne to gaskiyar magana kashi 65 sun yi akan kokarin su duk da an sa musu ido daga ko ina kuma kasan yadda dan adam kuma an ƙara ma alƙalan wasan wanda suke zuwa su duba su ga yanda ake ta abubuwa ana ba da shawara da an gama wasan a ce to wani yayi kokari wani bai kokari ba sun yi akan kokarin su gurgudun hade amma dawowa daga maganar da aka yi ta yi wanda na karshen ne yake magana ai abun kunya ne a ce hukumar wasan kwallon kafa ta duniya kafin ai World Cup ta tafi shugabanta gaba daya ya je an bashi zambin girmamawa kamar wannan ba daidai bane ina ma da lokacin an gama wasan ne gaba ɗaya ko bayan wata shida aka ce to abinda kuka yi mana ku ba mu daman mu karbi bakuncin an yi daidai kuma muna godiya yanzu ku ka zama dan kasa na biyu maganan alƙalin wasa a hana shi zuwa kasan tun daga farko ya kamata FIFA kamar yadda na faɗa ta tantance yanzu wannan ɗan Somalia da aka hana shi bayan ya gama komai na faɗa ba sau ɗaya ba sau biyu ba cewa FIFA bata kyauta ba da ta tsaya ta bar America ta hana wannan bawan Allah ya tafi jin wannan wasa yana cikin dokan FIFA kafin ma ka karbi bakuncin shugaban kasan da zai karbi bakuncin din shi da kansa yake saka hannu akan yarjejeniya cewa zamu ba da duk ƴan wasan kowane kasa da za suka samu daman zuwa wannan kasa zamu ba su daman su shigo da visa da su shigo kuma a tsaron su yana nan mun riga mun tabbatar da tsaron su da lafiyar su da komai nasu sai an sa hannu shugaban kasan ne ba wai yana ba da dama ko mataimakinsa ko wani ministan sai sa hannu ba shi da kansa yake saka hannu ya amince cewa zai yi wannan abu wannan ba daidai bane har a bari FIFA kuma ta yadda cewa America ta yi wannan abu ba tare da an hukunta ita kasan da ta yi shiru ta kyale ba ta tabbatar da gwamnatin America ta ba da visa ba na faɗa na sake faɗa 1994 za mu tafi America Nigeria ta je World Cup ɗinta na farko amma shugaban kasan suka hana Samson Emeka Emero wanda shine shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya a wannan lokacin, saboda shi tsohon soja ne, babba a soja, su kuma dama America sun saka mana takunkumin ba za su bar mu ba. To a cikin awa 48 aka bayar, America aka ba su cewa in ba su yi ba, to tabbas za a dauke wannan gasan. Joseph Blatter lokacin shine shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta duniya gaba daya, saboda haka ya kamata FIFA ta tabbatar cewa tana tsayawa akan matsayinta, akan dokokinta, ba tare da ta abin nan ba.
1: To idan muka koma gare ka Muhammad Bana, kamar me FIFA za ta iya yi domin ƙara tabbatar da gaskiya da adalci da kuma amincewar jama'a ga yadda ake gudanar da gasar da ma yanke hukunci haka alal misali?
2: Magana ta gaskiya, kurakuren da aka yi a farko ya kamata a fito karara a yadda cewa an yi kurakure, kuma a baiwa waɗanda abun ya shafa haƙuri. Masu bayani da suka gabata sun yi buga misalai da dama na wasu abubuwa da suka faru yayin wannan gasa na cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya, wanda ba abu ne da aka saba gani ba, kuma bai kamata a ce an amince da shi ba. Tun daga farkon fara gasar, kamar mutanen da aka hana visa shiga ƙasar, kamar shi wannan alƙalin wasa da sauransu fitattun mutane, wannan wani abu ne da dama sun yi Allah dai. Sannan mun sani kowace ƙasa tana da yancin samar da tsaro a ƙasarta da kuma amincewa da su wani za su shiga. To amma wasu ba su ji daɗi da aka ga wasu ƴan wasa ana binciken su har da karnuka kafin a kyansu shiga ƙasar Amurka, ba wani ana ganin kamar an ƙaskantar da ƙasashe ne da kuma waɗannan ƴan wasa. Sannan abu na gaba shi ne tsoma bakin siyasa ɗin da kowa yake korafi a kai. Mun ga yadda aka ba wa ɗan wasa Florin Balogun katin kora, wanda ya kamata ya rasa wasa na gaba, amma shugaban ƙasar Amurka ya fito ya ce ya kalli wasan, kuma bai ma kamata a ce an hura ba, bari a ce an ba da kati, wanda kuma ya nemi a soke katin, kuma aka amince aka soke katin. Wani abu ne da ba san hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da shi ba, kuma abun ya girgiza duniyar ƙwallon ƙafa, shi wanda wannan ya kamata a ce an gyara. Sannan dalilan tsoma bakin siyasa ya sa hatta shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na Nigeria Ture Alexander Tefuni ya ƙi halartar wasan zagayen ƙarshe na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya din, wanda yake cewa ba zai je ba saboda tsoma bakin siyasa. So ina ganin wannan wasu abubuwa ne da ba za a manta da shi ba, kuma akwai buƙatar a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na gaba wanda za a buga a shekara ta 2030, hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya din ta tsaftace dukkanin ire-iren waɗannan abubuwa na zargi da ake yi mata, domin abu ne da ya faru wanda kusan kowa yana gani, kuma ya ba kowa mamaki, wanda a baya idan aka ce irin haka zai faru ba lalle ba ne ta kira iya dadin. Bana mantawa bayan da aka soke katin da aka bada, wasu kasashe su ma sun fito, kamar kasashen Faransa, ina jin da kasar Ingila suna neman a soke katin gargadi ne ron dorawa da aka ba wa ƴan wasansu, saboda ganin cewa an soke wani katin da aka bai wa dan kwallon. So ina ganin akwai buƙatar ita hukumar kwallon kafa ta duniya din ta dauki matakai na watakila a matakin farko, ma yadda da cewa din abubuwan da aka yi a baya ba daidai ba ne, don har yanzu tana kan bakanta na cewa dukkan wasu abubuwa da aka yi an yi su a bisa doka, kuma tana ci gaba da kare kanta cewa ba a tsoma mata bakin siyasa ba, ko me kama da haka. To ina ganin kamar in har aka ci gaba da tsayawa akan wannan, mutane za su ci gaba da kamar rasa kwarin gwiwa akan ita hukumar su.
1: To mun gode bana Ladifa, idan za mu karkare a takaice, wani sako ne guda ɗaya da kike ganin shine babban darasin da aka koya a wannan gasa ta ƙwallon ƙafa ta duniya?
6: To babu wani darasi da za a ce an koya, saboda gabaki ɗaya darasin da kowa ya koya ya shine cewa FIFA ta zama wata hukuma da take bari siyasa tana taka rawa a cikinta. Hukuma ce ta duniya wacce tafi ƙarfin kowace ƙasa, tafi ƙarfin kowace shugaba, kamar yadda masu magana suka farfada, inda wata ƙasa ce tun daga lokacin da Amurka ta fara cewa ga misali wannan alƙalin wasa ba zai shiga ƙasarta ba, ƴan ƙasar Iran ba za su zauna a ƙasarta ba, sai dai su tafi Mexico su ɗauko jirgi su taho su zo awoyin da suke kwashewa. Tun daga wannan lokacin hukumar za ta ce to Amurka bata shirya karbar gasar nan ba, an janye gasar daga kasarta. Kamar yadda yanzu Alhaji Sanama Ture ke cewa ga misali Morocco ta ce za ta yi haka ba za a kyale ta ba, amma Amurka ta yi an kyale ta. To babban darasin da kowa ya koya shine kawai hukumar FIFA ta zama ta irin hukuma wacce wasannin ma ba su ma yi armashi ba tukunna, saboda kowa yana ganin cewa siyasa kawai aka saka, kamar akwai kungiyoyin da ake so su ci wasa, akwai dan wasan da ake so ya ci wasa, akwai kasashen da ake so su ci. To kaga irin wannan abubuwan idan suka yi yawa a hukuma ana iya cewa wani tasirin ta da wani mutuncin ta da ake gani a idan duniya ya zube kenan
1: idan zamu karkare da kai cikin yan daƙiƙoƙi kalilan Alhaji Sani Toro kamar wani darasin da zaka iya cewa kuma ta ina za a inganta
3: to na farko dai dole mutane su ri na'am da cewa wasan kwallon kafa na duniya dole ya ci gaba dan da ka lura a duk lokacin da ake wannan gasa zaka lura kasashen da suka samu kansu suka je wannan wurare zaka samu arzikin su ya bunƙasa zaka samu kuma cewa ƴan wasan sun yi suna kuma sun yi guri zaka samu kuma cewa an samu tsaro a wannan lokacin ko ana yi kaga dai ba Najeriya ba ma cike amma duk lokacin da ake wannan wasan zaka ga kowa duk matasa sun bar abubuwa shaye-shaye da wasu abubuwa sun koma gindin talabijin suna kallo duk da babu Najeriya a cike to kaga cewa ya nuna cewa kwallon kafa yana da muhimmanci tun ba ma wasan kwallon kafa ta duniya ba
1: to madalla mun gode kwarai Alhaji Sani Toro sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shiri na ra'ayin malamai na wannan mako wanda yayi bitar wasanni da aka yi a gasar kwallon kafa ta duniya da aka kammala a wato yan kwanakin nan a madadin dukkanin waɗanda aka ji cikin shirin musamman Alhaji Sani Toro wanda tsohon sakataren hukumar kula da harkokin wasanni ne a Najeriya da kuma Muhammad Bana dan jarida da ke sharhi kan harkokin wasanni cikin gida da waje a jihar Adamawa da ke Najeriya sannan mun tattauna da Rufa'i Danduwa daga jamhuriyar Niger da kuma Zulkifli Zubairu dan jihar Adamawa shi ma a Najeriya da kuma abokan aiki a nan sashen Hausa ni ne Muntaka Hiwa ke cewa a kwanan lafiya
0: DW labarun duniya
8: Minista man Peter na Iran Mohsen Pakhnejad ya ce kasar ta siyar da danyen mai da iskar gas mai darajar dala biliyan 11.5 a lokacin yakin sannan ta ƙara siyar da dala biliyan 6.5 bayan tsagaita wuta ya ce raguwar barazanar harare kan jiragen da komai bayan tsagaita wutar ta taimaka wajen ƙara fitar da mai tare da siyar da wani bangare na kusan ganga miliyan 100 na danyen mai da iskar gas da aka ajiye Shugaban Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev ya ce akwai yuwuwar a cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Russia da Ukraine idan bangarorin biyu suka dakatar da yaki tare da komawa teburin tattaunawa. Tokayev ya bayyana hakan ne yayin da wani taro da shugaban Russia Vladimir Putin a birnin Omsk inda ya yaba wa Putin kan abin da ya kira sassaucin ra'ayi a harkar diplomasiya. To masu sauraron mu duka a nan zamu nade tabarmar shirin namu na wannan zango ko in ce na ranar ma baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Amma da Sulaiman Babayo wanda shine editor da ya tsara shirin da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa wurin kammaluwar shirin sunana Khadija Ahmad Rufai nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
9: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunan ku na yau da kullum muna fatan za ku kasance da DW Hausa